Ou ka kwe ke yon pi ki koumanse Apren a louve, a roumanse Apren a eme, apren a vive Se yon ki yon ve mwen yon vi danse Yon ki yon ve mwen vi voyaje